0: Bula.
1: Bula Vinaka. Ongona Radio 4EB and Angani Sala Nikakumburaki na 98.1 FM and Rukuni Story Bridge e Kangaroo Point and Ndotale was Tingona Vakaviti. Kabakto Kai, may Rongo, may Viti. Na Prokaramongo and the Rongo Aviana Vimboin Kevin Vakarawai, may Natini, Kinatini Kandua Nakaloko. Nevangu Alice Barton, Nungu Kormai Sesis Angani Aunrobe, Tamani Autigo and Boini Kua. Na marama basumbeka ni sambeto arin tavtavu dola arin
2: dola dola vina
1: kemen da barongo sarmanda na kenda ibank wakanga wakayalo ena madawango
3: nandalesoni ena bung ni kuwa sa turme ena Roma wasen dua na tikine walu kina tinikabitu Roma wasen dua na tikine walu kina tikine tinikabitu na bosa ni bibakta unditaki E volvol ti koko pula kene iba ba koslotu kasatau yabuti kumi Roma kar satava ti ko ilibu na kanrien rien aliwena. En bimbi bua ne iba ba kosongo ni tiksar ngaya na loma ni koro kai tiko tiko ni biluta kia na matani tulia bukoya. En darao ni singe ama na bibak taun di itaki ni vol ni pula birna leo ni iba ba koso koya. Kasa wakabina bina kina bua na nongo kalu ena bukumundo ukede nga Isa tukunia buru-buru atau doko, nanu mundu wakamuta. Tikine walu. Esiang nindona ya bubinaka, mi waktu undi takina indona iba wako selotu, mi wasi bita na bosa ni bibaka ta taki, taki, kena kena waka binabinak taki, na bika ersanggara betiko. Mindara ida talingan nangu, na ingu ni pula, misiko bira, mi waktu itaka, nanon rabakamuta, kawak indi taki talinga, kena nanona. Indondon mendangu matua ni sesang takan kaonggo na leoni songsong lutu menta tarada kena nonda bakambuta mikokua kandei enanonda ndau sota kawasiava tanabosa niklu emeni

0: e ka bo gugu eyin te ngbo wa te nda po mo wa lo sese e se te tun da po mo wa lo se yi leni e ka bo sori sat ati ma ba awon orisirisi awon eyan pataki ni abule adugbo wa ta ma ba soro nipa ta se ijiroro ati foro wa ni lenuwo nipa orisirisi awon asa awon nkan to wo po ni ile karo ojire awon ita se ti a se mo awon ita se ta si se ati awon ona ton fin yato sira won ni aye atijo ati aye ode oni ani alejo wa to ma nje wa ni gbogbo gba iya fi Silas leni won ma soro nipa nkan to se pataki kan o igbeyawo gbogbo awon to bimo na foju si pe ojo kan omo won a se igbeyawo igbeyawo je nkan to se pataki e kaabo iya fi Silas e se gan ni
1: e se gan ni olotu fun gbogbo igba ti e ma n fun mi ni aye ati wa ba awon eniyan soro
0: e se
1: kaaro o e ka san o fun gbogbo mi ti e ti n gbo wa nitori mo mo wipe radio for ibi yii gbogbo agbaye ni won ti n gbo
0: Ben.
1: Yes, it's a quick castor of Nipa, the Yahoo.
0: Ben,
1: you must say you, Ba.
0: Ben.
1: Yes, I read the Yahoo. Every pay of calling at to bring long the Yahoo. Ben, you should go. He says, Tino of calling at to bring the con. No mind, say the Yahoo, need the Yopa. Ben, you.
0: Sola won to man dasi ni
1: idile ni nkan idile ben nkan idile mejeji ni so eya kokon eya idile oko eya idile yawo wa mu ati iran wole ati ise ben o ni yoruba se man so pe ile la tin teso rode wa wo bi eni family yen bi idile yen bo se ri ti won to le je ki won je ko mo won fe so ni won ni pe o se pataki so ni okay
0: mo fe ni pe e je ki nti e bi yin pe bawo lo se n bere gan te bawo na se n bere lati igbese bawo na se se awon igbese yen lati se igbeyawo ti okunrin ba ri obirin do ba ori ni titi ba lo se ma fe kini awon ona to ma gba lati se ni ile yoruba te ba le la yen ye wa de
1: se mo pe tokunrin ba ri obirin o feran a be si ba soro igba mi ko n so lo ma ba soro eniyan kan wa laarin won yen no pe ni alarino
0: alarino
1: alarino bi pe to ba ri obirin kan ni adugbo yi to mu e iwo okunrin ore kan wa ladugbo yen bi n gbe legbe wa ma fi ebun ranse si obirin yen a ma so ko obirin yen pe ah lagbaja ma fe rin ya yen ni o ma fe rin a je ma fe ebun ranse si obirin yen ba tin gba ebun yen o je wi pe o fe jọwọ le fun okunrin to
0: won na ni fe si niyan
1: ohun na ni fe si to n ba de ti wa ni fe si ti ohun ati okunrin ti bi to n fi ebun ranse si yen ohun pelu awa ma soro alare na wa kuro won a n so pe ti oko ba moju aya tan alare na ayeba alare na ya wa kuro laarin won oko ataya lo won ma soro ìyàwó tí ẹ̀sìn ló máa bára wọn sọ ìgbéyàwó ìbẹ̀rẹ̀ rárá o ìgbéyàwó rárá ọkàn sì ń ṣe léèrè ṣégun wọn wọn ń ṣe lẹ́yìn òdì wọn ń ṣe ní
0: àyàrá wọn ní lábẹ́lé
1: ẹ̀ka lábẹ́lé bàbá àtìyá wọn ò tí gbọ́ ọ̀nkú àǹtí àbúrò aláàlé ilé ìyàwó ilé ọkọ wọn sì gbọ́ nítorí náà ìdílé méjèèjì ní láti pàdé lè wá tún lọ wádìí pé ẹni tá a fẹ́ fẹ́ yìí ni boni ala ala le boni
0: eh
1: boni but that ase ka wa ni won wa lati ilu boni won wa lo wa di ilu yen ipe ba o ta pe bawo lo ni ti o se je se omo oba ni won ni se ko si were ni ti ti o de won se ko si ai kan ni di le won wa wa gugu e ibi kibi la pe ilu kan gangan na to wa won do wa lati ilu kan ba fun bo won jo wa lati ado ekiti wa lo wa di
0: I don't know.
1: Owo. Won sese wa bere gbogbo awon eto. Ni won ma se. Yehe. Ipele meta lo wa.
0: Ipele
1: meta pataki. Beni ya ito wa. Eh don pe introduction wa.
0: Mommy mo.
1: Ti da.
0: Ki no ma sele ni mommy mo yen no.
1: Ah, mommy mo yen. O to ba sele ni pe idile mejeji ma pade. Ade lo pade ni ile wa lo pade ni ile iyawo
0: se gbogbo idile lo ma nwa ni abi awon asoju idile no ma nwa ni mommy mo yen
1: eh mommy mo yen no o tu wa ri bo se ji igba mi tu ba se pe gbogbo awon idile kan wa ni ilu Oyinbo ta ba awon idile ni wa ni ilu mi ko jina awon wa ran awon eyan pe kan wa wa won ma da ki won ku anti Yayawo. I mean, Baba oko rather. Baba oko, iya oko, anti oko, ore oko, oko gongon fun la re. Gbogbo won ma wa ni join. Ma si mo re ni fun je wa woju won.
0: So
1: ma de wa debe. Awon iyayawo, baba iyawo, onku iyawo, anti iyawo, awon aburo iyawo, egbon iyawo, awon ara ile iyawo, wa si joko. Oni kaluku wa so pe deni bi dagbaja se je ni eni yi aburo ya yawo ni eni egbon yawo ni eni ouna bi yawo eni baba yawo ni
0: so o je bi pe won ko iyen ni pe won fi mo onikaluku ati bawon eyan se je ni idile toko ati idile yawo iyen ni mommy mo yen lati fira wa honra wa ati awon eyan to je pataki ati pato ni si iyawo yen ati si oko na
1: ben
0: so man ko ebun kokon wa se nkan kan wa to man ko wa fun mommy mo yen abi won kan ma nwa ni
1: won kan ma nwa ni na won mi ma ko ebun wa o won febun wa bo tebun yen ebi awon ara ile oko ni won wa
0: nigba
1: yen na ara ile ya bo ti yawo mo ma so nje sile fa wa lale oko yen o
0: wa salejo
1: o se pe se an fa won na won na ba lejo ba
0: bene ipele keji nko e si yawo
1: igbele ipele keji ni engagement ibe ni ebu ibe ni wa ti ko ebu wa ibe ni awon ara ile oko a ti ko ebu orisirisi wa isu ogoji o le meji eja kan bayi to ma won gan eja ta kan bayi to ma won eja osun
0: eja
1: so fun iya yawo aso fun baba iyawo aso fun yawo wa gbe aposi bi won pe wa don ma call list ni o won ma n call pe kan bayi iti je umbrella iti je gbogbo nkan ti yawo a lo
0: so iyen la won ko ma fi se faari awon nkan to
1: je ma fi se faari
0: janko nkan to pataki no ma ko si
1: wa ko wa ati apo de ma tun wa gbe awon to ba je kristeni wa gbe bibeli wa awon to ba je male wa mu
0: iwe Quran
1: so wa ni pe ki omo birin yen ko mu to ba mu to ba fe nugo to e ni ma npo o ma nku gbogbo inu ile e ni ma npo gan o elomi gan ma n gbe moto wa o e ni ma npo asasori wa daruko aso oke dama le so ye bayi o ma po gan
0: Monty, I'm moving to the Ah, Mom, Marty, lost sick, yawo won't engagement to Cotty, or
1: Mobbri, yaw,
0: Ah, I shall come by, I shall show you, come by, Lomo. Tear body, big bob, watching or Jimmy, yeah, and you cook my dad, local.
1: I
0: In alaga aduro ati alaga ajoko mo se so won iya e koko da pada na won alaga wa ni ape ko won se mo won sa fi ogbon so pe ko lo mu nkan mi won do mo budi e won ani pe ko lo mu ko lo mu fi beli ati
1: oh my god tori bi e ko beli yen ni o jo ma so pe ka won mo mu tori kan ba so pe won mo Olorun na.
0: Mm.
1: Nitori Olorun na lo ma ni yawo. Lo ma ni yawo.
0: Ben.
1: O so ti ti won se ni so se so ben na ni.
0: Ben.
1: Ti pe ki won mu bi beli. Mm. So ta ba ti wa se ah eh okunrin yen ni ojo engagement.
0: Mm.
1: Ah gudo pa pa gbe yen rara a ko awon ore wa.
0: Mm.
1: Gbogbo won ma do bale.
0: Iyen lati toro yawo.
1: Lati toro yawo.
0: Mm.
1: Won a de so pe se o fe ni a de so wi pe o nbe de fe ni tori laye ta wa yi e mo ba won eh ife na ni gbogbo e o ife ati bukun adura ni awon family ni e bi mi je mi mama gba fa won mo won o sugbon iyo ko yen o mu lo lori ile ya o na wa bi pe o na ma wa submissive ni pe o ma wa
0: ni abi
1: oko ohun sugba teriba sugbon on lati tobale ni ojo yin
0: ni ojo yin ah nkan ti mo ti eran ti cat ah mo ri pasiko wa ti fe lo ton sugbon e je ka menu ba owo ori je wa lara awon nkan ti mo ma nlo ni e je pe ni engagement yen tori yen gangan ni igbeyawo ibile ti
1: beni se te wa ri o owo ori yen o se yo kan won mu owo baba gbo won ti sin envelope o depend o ri bo se ri awon mi ba lo o le se naira mewa owo baba gbo owo iya gbo owo anti gbo owo omo ile owo oko ile owo obirin ile de ko se se wa mu da ori
0: en ti o ba to yawo fe o to yawo fe dollar no nonsense dollar no fi se envelope nsin ki se naira mo
1: se naira abi o awon agba won a se bukun o se pataki adura mo se so won agba adura ati ife on lati wa laarin iyawo ati oko then ati ile mejeji o se pataki
0: mo wo popo nkan te so wo da pe ni ile yoruba be ti so lati ibere oko ati yawo ton fe fera won kon na nda fera won bi pe awon gbogbo idile to ba fe yawo gbogbo idile lo nfe to re da pe o yato si bon se nse ni ni oke okun ni gbogbo ibi ti a ngbe bi awon Australia America London tori awon oyinbo awon ki fi gbogbo ara se be o o yato
1: o ni won se ma so pe iyawo buruku se pe ana buruku ni o se pe
0: yoruba jino beni
1: tori ti baba ati iya oko ati iyawo won ba je yan dada ti iyawo yen ba ti efe wo tàbí ó fẹ́ dàrú wọn a dá sí òun náà ṣe máa ń sọ pé ìyàwó burúkú ṣe é fẹ́ àná burúkú ni kò ṣe ìlú yóò dá bàbá àti ìyá ṣe pàtàkì pọ̀ òun ní ìgbéyàwó àti ẹbí kò jẹ́ kí n ṣe bàbá àti ìyá nìkan àbúrò ọkọ ẹ̀gbọ́n ọkọ wọn ní láti jẹ́ àwọn èèyàn tó dá
0: Wọ́n dẹ̀ nífẹ̀ẹ́.
1: kon de nife kon nife
0: e se te la wa loye nipa igbe eto igbeyawo ni ile yoruba eto igbe eto igbeyawo yen wo larinrin o larinrin gan o larinrin ona meta not mama se aseye ka ma se jije mumu tori mommy mo wa se engagement ma se be se nto gbogbo e sile awon eyan ma gbalejo inowo gidi ni
1: gbalejo won ma nowo ah se won ta se wa sojo yawo gogo se won pe won tun ma tun se ti engagement yen ton awon mi won le lo si council ti won lo gba
0: iwe iwe iwe ri ti joba
1: yen ti joba won se yen won ma tun se yen ton won a lo si church
0: I'm not sure.
1: Lo ma,
0: abi ki le risi yen
1: o toni tori gba mi gan e ri pe owo yawo gan lo ma lo soki ji kokolo yawo gan lo ma nise to tuk lo n gba wo ju oko e lo se mo won ti je oko na
0: ben
1: bi bi so pe one ati open ati okan oko na ni e gbogbo wa na la ni a ma lo lejo igba mi a ma nlo elu a je ti o se logan na o mo pe o se pataki o wi to eh sugbon ah emi o ni ni believe pe ki okunrin ko ma lowo ko lo fe yawo
0: ire to ba to yawo fe o bodo daba e
1: eh
0: en to ba to yawo fe o bodo dagbe a san sokoto
1: eh o ku lo daba ko n fe yawo
0: nkan ton pe ni oko ni e nile
1: yoruba eh ni je yoruba o tori iwo lo ma toju yawo e iwo lo ma gbonje sori table
0: beni
1: iwo lo ma se gbogbo e
0: beni
1: o lo ma gbonje kata
0: o lo ma gbonje kata yawo fe nkan wo mo ibaso
1: poko
0: lo ni suru
1: poko lo ni suru o so yoruba de yoruba mo pe idile tuntun o gbudo bere pelu ife ati bukun
0: ife ati bukun
1: beni mo ni lati so yen fun yen fun yin ibi o na ti bere pelu ife ati bukun so o na se ma so pe ife o lo ogun aye
0: ife se pataki
1: so de o na ni ninu o ni jo yen gbogbo ojo to ma ti to ma ti npade boya ni jo mommy mo ni o abi ya fe si engagement ni tabi jo yawo gangan ni adura ma po adura
0: ben
1: nkan to se gan ma ti gbadura ti han omo e ba ti mura won wale en ti mo fe fe ni o to ba ti ya je ti gba ti ala re no ti mo so yen
0: o ti
1: ye ba mo la awon mejo mi e de nkan lo mu won mo la to ti yera adura bere ni e si toni
0: e se gan ni mo dupe o e se fun asiko yin ati fun be ti ba soro te la wa loye nipa igbeyawo fun gbogbo awon to ronu lati se igbeyawo ati si fun yin lati wo bo tin se igbeyawo ni ile yoruba ibi kibi te ba wa loke okun ni australia ni america ni london ni europe e gbianju keyin na se egbe asa wa laruge ke se igbeyawo ti bile na e se gan ni Mrs. Silas ẹyin tẹ ń gbọ wa ẹ ṣe o ó dàbọ
1: olùsí olùsí ó dàbọ ẹyin tẹ ń gbọ wa ẹ ṣe o dúpẹ.

0: e caro e caso e cale lati gbogbo bi te tin gbo wa lori 4EB Yoruba language program mo ni awon lejo pataki leni yafin chief Mrs. Akinwale e kaabo suyi ori eto wa o
1: e seun
0: mo de tun ni iyafin Mrs. Silas e kuku mo Mrs. Silas lori program wa awon lo soro nipa e wa nipa isu
2: e se pupo inu mi ma n dun lati wa si ori eto yi e kaasan e kurole e kale ni gbogbo bi te ti n gbo wa
0: iyan dagan ni leni a fe soro nipa awon asawa nile Yoruba nigba igbeyawo o ni orisirisi ounje ton ma nse awon iya afin wa ejo e so fun wa niru awon ounje ti awon eyan ma nse nigba ton ma nse igbeyawo
1: bi a ba nse igbeyawo a ma nse awon orisirisi ounje a ma nse iyan to loyinbo ma npe ni pounded yam a ma nse jollof rice a ma nse amala a de lawon orisirisi obe ta ma fi nje won te tun wa nse rice kan sin won pe ni rice ofada wa se to je rice to won ton gbin ni ile Yoruba ti ki se rice oloyinbo so gbogbo ile la ma nje nigba ta ba nfe se igbeyawo
0: wow e so fun asi e kon dabi pe yin me ye bo lapo
1: ko sori se onje ti won ki nje mo ni ile Yoruba nsin yo te ba nfe se yawo won ma nse asaro ewa gan yin
0: wow
1: even awon miran gan ko to di pe won bere si je ounje gidi won a kokko je awon nkan bi papanu won a gbe won a se ta ma nfi iye fun se
2: mo ti ranti yen lo npe ni small chops
0: small chops
1: won a se won a gbe sori table ka won yan kokko je ko to wa gbe ounje gidi bi iyan bi jollof rice bi amala mo nfin mo ma se ma nse ni
2: bi e de se soro nipa jollof rice e mo wa ranti pe awon jollof rice kan wa bayi ton tun wa nse to yato ton tun wa npe ni smoked jollof rice pada be ni pe won ko won se ojona jijona yen wo inu e o a wa je ko tun dun ba kan awa re dodo o wa re dodo a pupa daada to se pe in fact a je ponu lani so jollof rice yen won ma n serve specially ni gbogbo awon igbeyawo temi ma n lo mo de ma n gbadun e gan ni
0: ta lo ni jollof rice gangan se awon ibo ni abawa Yoruba abawa Hausa
2: mo ro pe chief aliba ale soro npa e
1: awon ibo ko loni olukaluku n se ounje to hun ni gege bi iya mi silence ti so wi pe won to ti n se jollof rice kan sin ton pe ni smoked rice tada be po ti jo olukaluku n try orisirisirisi ounje to ba te ni ta ba ma wo jollof rice awon Ghana won a so fun wa pe awon lo ni jollof rice ba se n so pe nile Yoruba yi pe oro ounje o dabi eni wi pe ati wa gbadun jollof rice daada o ti wa di ounje wa ati wa nje iru eleyi ti iya afin Silas n so yi a tun ti gbe wo tele tele ko n se ba se n se jollof rice niyen jollof rice wa ni sise tele ta ba ti ni awon elo ata tomatoes alubasa omi eran ororo iyo magi ta ba ti fi si ati se jollof rice ni a je ko pupa daada sugbon iru eleti mama Silas nso yi o tun ti je ki agbesoke die ni ile Yoruba o de ma ndun daada looto so bi awon se ma bi mo se mo pe jollof rice awon ga ni alo koko nta nile
0: one
1: lodo wa ni Nigeria
0: awon Ghana de gba won o dabi ati Gambia lo ti ko won ko se nse kan to gba sodo wa ni Nigeria
1: be ni nigba Ghana must stay kan se lojo yen igba yen
2: be so pe Ghana must go
1: no Ghana must stay so igba yen no tin se jollof rice ton de tin won ti gbe sinu won abo won wa ma ta fun wa awa na wa bere sin wo wi pe ah nkan ta won ara bi yi nta e je ka wa na mo bon se nse awa Yoruba e kuku ma wa Yoruba ta ba ti fowo si nkan kan a se daada a se da ju eni gan to ni nkan be
0: be ni bawo ni smoked rice yi se yato si jollof rice to koko wa sile Yoruba kini awon kan to yato nbe
2: won ma se na ni tomatoes se won wa tomatoes se ton won wa de won je ko jona se yen papa o pa yo lerin won wa je ko jona e fi awa wo inu e won se npe ni smoked rice so ti e fi yen ba ti wa wo inu e a wa je ko tun dun ba kan
0: emi ni ro pe ni loyinbo o ni nkan to ma nfi sin rice to ma nfun ni smoked feel yen to je pe need ko jona ko to ni
2: se mo pe awa ati ni gbogbo ru awon technology be yen so ba wa sisi tin se ti ti wa ni yen then mo de ni lati tun so wi pe rise of father ti awon chief son toro npe yen rise of father yen won ma tun din ata e loto ti won a fi pon mo si wa fi iru si mo te se nso e bayi enu mi mo fe ma je wa fi iru si wa fi pomo si wa de tun wa atarudo to ma n ta sansan pelu tomato
0: wa pon la
2: wa wa din agbe agbe wa tun feran si wa ge awon eran yen kekeke te ba je eyin papa e like e feran pupo
0: ki jollof rice to waye ki ni nkan ton ma serve ni igbeyawo kilo ni aye na aye atijo ki la won kan ounje ton ma fun awon eyan ton wa fun igbeyawo gangan
2: e mo ro pe se mo le soro
1: e soro e soro
2: e mo ro pe boya ekuru ekuru ekuru yen
1: mai mai
2: ekuru deni kon wa ti won ma npe ni se papa sheri ki no npo ruko e isu won bo isu tomato ami tomato be isu kekeke won wa sa won se de won wa sa tomato sa wa ko pamọ to ba ta wa se bi rice wa din ata si so gbogbo run kan be no ma no ma fi nse alejo
0: ni gba
2: igbeyawo iyan se pataki o wa gunyan wa lo gunyan yen iyan yen in fact iyan yen wa lo gun ni ta wa fi sinu ewe wa se obe efo loto gba mi obe egusi loto ati obe ila so e to ba fe nibe n lu ma gba so
0: chief
1: sheri onje ton ma ko onje tele yin ko si nile Yoruba te ti le se nkan kan te ba fi yan si bi yan se pataki te ba ti fi yan si e ti pari gbogbo nkan sugbon bi oju se wa nla si la wa n ri orisirisirisi ounje won wa n se amala yen ton ba ti se won se ila won se efo won se egusi lorisirisi obe no ma n se sibe iru eleyi ti mama Silas n so yen pe won se isu won a se o kan le je pe kan fi se papanu lasan ni ki n se the main course ki n se the main food ko n se yon gan lo nje but iyan amala nisin yi o ati wa n forisirisi ounje si won a se asaro sibe won a se mai mai sibe won a se ewa agoyin nkan ki nkan teyan ba ni la fi si but iyan yen tori awon eyan wa like yoruba like iyan a mo nipa iyan so iyan gbudo wa ni nu nje kan ma fi se
0: eyin ya mi
2: mo de te tun fe so kini kan nipa amala ton so yen abula no ma saba fi nje nje da light is so ti obe fo obe last epo yen abula yen ewedu ati obe wa ni nkan to tun wa se pataki dabi to ma n e ri pe lain amala yen lo ma n gunju ntori won ro mu ni be ni lori ina
0: ogbona feli feli
2: ogbona feli feli ogbona feli feli
0: eyin ya mi e se gan ni te ba wa soro leni te ko wa lorisirisi awon imoran a dupe lowo yin ti asiko ba wa ejo sa tun le ba yin soro nipa awon asa wa nile yoruba nijo mi
1: dagbara olohun
2: wa lagbara oluwa
0: e se gbara
2: olohun fun wa leni oju atun rira
1: oju atun rari lagbara Kristi
2: amen
0: to odabo
2: odabo.

0: mo nero pe gbadun wa olotu atide kile ri ni ode
1: ah orisiisi lo wa lode ni asiko yi o papa gugu awon bi eka to nlo to je pe akosha ri orisirisi nkan na se nbe awon omode ton jeun ton se orisirisi
0: kile le pe leka se okay awon market te lo
1: sorry
0: se mo ka o mi eka wa rubi eka bi eka holiday le sorry
1: no rara ki se eka holiday rara market won ni
0: okay
1: se mo
0: ko
1: si nse le
0: yes orisirisi market yes that's true
1: mo de ra won atawon dudu ati funfun orisirisi awon eyan na wa awon ton wa lati gberiko gbogbo won na wa ton wa wo awon eranko e ba ri awon malu to wa nbe ah eru ga fe bayan awon malu to to bi bembe bembe
0: wow se ri awon yan lati agini bodi
2: ma ke wow awon agini bodi o wa
1: boya won ti lo kin to de
2: won te wa ni
0: o ati igbomina
1: o le pe won so pe o di next year
2: o do to bo ofe lo mura si wa
0: ofe
1: lo mura si e ku faji
2: e pele e ka bo sori eto
1: e seun
0: e se e wo ojo ti lo
2: ya
1: se se pe tori temi ba le fe ka ti se se tun
0: lai lai
2: a ma tin gbadun ara wa ta ti ko ni orisirisi nkan pa to ya wo atawon je o rice your father iyan
1: de je ke bi ma pa mi la ro kutu
0: o so pe okunrin lati se gende okunrin lati se bi okunrin lati nile mi owo ni se lowo to le fe yawo
1: ah yen ko lati wa responsible
0: o lati wa responsible won ni e wa negotiable nkan ti Mrs. Silas so ni
1: awon obirin na nko
2: àwọn náà máa
0: rẹ sọ́rọ̀ obìnrin ara
1: wọn sọ́rọ̀
0: obìnrin
1: ọkùnrin náà
2: ṣùgbọ́n nǹkan tó ẹ̀wọ̀ obìnrin náà nípa tó yẹ kókó kó tó ṣègbéyàwó náà.
1: Ẹ má wọrí Mrs. Silas wọ́n ṣe pé
2: wọ́n máa ẹ̀ bọ̀ lápò ni
1: wọ́n sọ tọkùnrin tó next time wọ́n sọ tọkùnrin
0: but ọ̀rọ̀ ọkùnrin lọ́sọ̀ ó dẹ̀ ṣe pàtàkì torí àwọn ọkùnrin wá ní ẹ̀ fílẹ̀ 5 years old, don't misbehave. Efile, 13. Efile, Bella should be 27.
1: Ah.
0: Efile.
1: Ejo ma file o.
0: Ejo ma file o. Ejo ti ba
2: o. Ejo ma file o. Ejo. Ejo ma
1: wo da soro yen o.
0: Ko si nkan to nbo lati oke.
2: Tile o gba.
1: Eṣe
2: o. Ire
0: o. O dabo.
2: O dabo.
1: O dabo.